0: ngatis khara zere tang ju ga ngatis jag zeri dak san zan pen khimerik sang don etang di chana khara ngatis riala base ya ngatis jashin hisab chi ka ninse thik chi ka ngatis len margo shasen chazer bana dhara ngata zer induk dyana face sang ngatis cha za chas po ngati jag chik chi yang ngatis 5 gram ngatis len margo shas enjere yang dena chusla khare rikspo khimerik sang ngatis len na ka to ngati deluxe pika ngatanga zdokhar tang cha sin suju yang dana chuksla ngates smoking tobacco zere ngates zere tang gao non communicable disease ngatanga yong tang yani suna swami bar khani zer me yong tang gas ngati skin azar mo cha spo ya ngata stroke zere yong cha sin ju yang ngatanga high blood pressure zere ngatanga che tang gao ngates silent killer zere zere tang yani ngatanga man tax pa macha dukse dukse don gangwa ngatanga daksan ngati zaptus poza cha spo ya dul mirul chaspos ya tanga rugoljit po khimo cha chaspos nga tanga songsen kasa tang ispera da ka jaxa tise ga nyan mazat during all india yo kargil studio dr asher consultant orthopedics district hospital kargil ki thi ud assalam alaikum sir
1: wa alaikum assalam madam
0: sagwa chang sal na ra ju chari mo zari tyare jari rin to chan bas pyang na bas ping se nga chang na mus pra tam fila Makshisa China Daksan se Vaxpang Mati Kangma Shkitpa ya Mati Ruspa Jashmotang de Skola de Tamsir Pomat is the Rinjaksotang China Snagomana Eres Nati Kurtans Navakanula Diana Facebook Basimula Ki Daksan se Vaxpang Orthopedic Gatus Gatus Nata Mushkilat Kato Yonut.
1: Radio Kayonte Sefang Samisang Alatangira. Thank you, Zerat.
0: Makshi sir.
1: Goma Ikayonte se Azukpo Chalak Nisong e last. Ldavina incident jigsong ka vejaste me sambe nayos ki chalak ka chik nata at a mass level nata meet saga spirari shadoshe zaruri do
0: khachan
1: do ina nga patient miss tong last month pina ka tu chun ri lor gyat pare lor dun pare ka une jigu mehndi dans del tigne ka zuk skut pa ekdam du tight chik choste tene chan langit sal do gya nga tong lang sa chik nang jazana tu mass de tight dam swasana Zigu pura nakpo sonte thak pokoi flow ban son pasana gangrene zirchen ngai medical termina gangrene sonte ngai patient mama polep duk
0: makshe sir
1: te wo ni sam ki ngata azuga misa ga e loan bozer ches ma khak chandu ki ngata thu chun la especially thu chun la kaun la is kor la chang hago yomet meherbani mehndi skuste na te vikate ngata skupal dam master tight dam ches po mane thik miru naya mane thu mangpo a jigu chat gosle ich chalak chun ji bahut ek silly mistake jiga ta zer na ya la parwahi gzerte mane ni amar shante ich chalak po thon te mane nalok charak madam na ich chalak po kau mane chang yot mete na thu chik chik a jigu met kan jik chana te o chalak chik po duk madam na you recently nga in a previous month pe na ich os patient nis lepshkada madam yang madam le nga iu thong ki nga ta ika yar le bachi na ngata mi sa ge las pora ya fe la mo chola machine minda minda kyo azad do shing chak se machine indo lodma chak se machine indo ya tile cutting machine indo te machine un kyo us pasangna ngata te machine bol demo chus te wo shul nyan ches bol demo chus te ha magwa shul tang do yale te wo la parwahi te na ma mang po charuk te ve jas te lakpa kampa jigun la mashante nuksan lebduk madam na naya almost jaga on a daily basis jaktu naya e tsok patient mamam pole bat kaula lakpa kampa chada e machine un demo choste shul ma na ya la parwahi choste meherbani ye ja on e machine bu kyo adna guma e wo ha gote e u kazuk sha shul go she nozer kan bol demo choste ha go na tene te machine bu use shona ya safety equipment rik yung yam po yung chen lakshu ya do's and don'ts po te ul demo chuste ha go te ul shul na te ninge sambe na nga ta I chalak po nyun cha chis no nga ta society na I chalak nis po mane burden jik duk kao nga ngi na izuk shik sam ki nga I chalak po mi sam shing yan na mi mang po I spera o chut chuin madam le I chalak nis po khak chan jik sor kao nge mi yung la zer go she shik sam le
0: Bakshi sir, chana sir, sasso basa molski, daksan si vaks piang ngata bakston in nagato, ya idin nagato, wanti tsunse tsunse pshunis, lakpan la sermo se tang senate kas kutpa ching sung maju. Gana do lakpa ikto naman ngata ng tong matkwe, lakpa skrans kanji tsukshik, ya kutsan la lance, ya moto lance na zirba dekingi lakpa wa zugula zirmo ono zire, chana sir,

0: o de kana carbon monoxide zerkan carbon dioxide zerkan don ziyada bin chin su khaju ga chirena ngati fila
1: yang not ken chan chan ha bo na makhshis
0: o de fila ka plastic plastic za kam use ba chaju ka
1: ona don na don ngate se se ka phang ka to khoy ka sungor sis ke chamin chhan mo makhshis parzi do tug na ka to ngati lungs pur to po bastan chin chhan mo makhshis no moma nar de momo sana yare se discord la chana ngata nga hunmed la habo ngati namza ngata nga ngati namze gur looks po hunmed la charpa yondo ya mana hunmed la grahmo yoten chik chat khime yondo pa chana du chi stoli ka son se nomo disco la chipes ba se mona makhshis
0: do la ngates climate change de tang haju la climate change po chi khana chachin su zer ngates nga odo la ngates de tang darji harara temperature po badai chachin su ngates jap ngates mun la plastic chik use basse me tuk se ngates zyada tar changma katai basse doni jagah ni kamates road road nang industry tang mana khoyana khoyana carbon monoxide chin don ding mana ngati darji hararat po zyada chachin suk temperature po badai chachin suk de waje kangati gangs wans ngati glacier glacier sagma mer chachin suk
1: do glacier ngati on do juchin suk pa habona
0: don gangma ju se chana ka tong atang nuksan chin suk pa ju do chana ka to charpa was pangatanga time ka chamamet odon chana ka to mun la charpa yoe barga ka to mana mana time ka yong mamet odon chana de waja khoran
1: climate change in supa hanom bakhshis kana yari zerbe don podi en supa nomo ya ki dak sayres mol sang matanga changma lakhsus kimo chachas po sia ngatanga du tsuslanga te sarsakhsuk kimo ngati kharkor sarsakhsuk kimo bana dos ngati sarsuk po che ze yari ngati lung sport sok po che dia ngati chur sok po che ze hanomo chana dunyan me hesa po di la sun ngate sing inche bachin supa ya che ze bana ngate nyan me hesa po changma lakhsus kimo tang na ka to ya du tsugar sarsuk kimo ma phang na ka to nga tanga yeres de zer sanki nga tanga loba lo dinga ti gile sherun juin che tang ha ju ju thonget hunmel la chat kimo cha hunmel la grand yon cha thweka khami yon cha dun sak distrol son sen su pa ha bo
0: ka sa ju do climate change son sen su ka sa va
1: marchis marchis no moma na de momos yeres en disco la chana dak sang ha ti ha bo nga ti sherba na chung yang ati ga bo mo in bu sain nga ti sherba ni ka khon ka dun na chi he pa ga chuk ba se hefazat bar wa shasin
0: hefazat ba yan jin khon ha nga te har insan la nga tang environment hifazat bayan chin gazu gazar na ka to mate zyada chamal khus zyada tancha plastic pungates kam sa kam istemal bacha donangati chu zere ngati bijli zere don la bachat bacha ju donangati as pas sak safai jarta as pas banangati sire ngati kharkhur ngati khangme kharkhur mene safang dia safai chana ka to safai song sin zere don
1: gore
0: ngati o chuan phangoya mena me tuk zere ngati so tuk zere ngati do mazer bangates don khorang municipal pigari on mana ka to don tancha mun la pense chu vu ta mitancha
1: me mitancha ha bon no mandar sang atan du en zeno pa no mo ki gar sax sux chi bing na ka to don ates lucho zere ta no mo misal lucho na ka to ngata ji pan jin chu gi a don ates thap she khere sherpa na skambo na ngati da chon me shup sak na don ga ma ates khere das bin chan de se ta ta no mo do lokso lokso ba sing atan de ka lutang chong yan chin zen pa
0: lutang chong yan chin ka sa ju ba chtes don ates pa ga ma
1: ste mi ste cha ha jo na ya me
0: metuk stangat ngates gama ngatang yan khanun de plastic izatun ngates ngati alag gadiyan tancha baki e tsuksun ngates malab deposit banang yan chin su ju ka savakhtis don la ngatang lut vut lan ma ngatang yan chin su
1: ona don ngates chuan yan habo don zaya ma ba ngatang lut chuan ka to yang rang fia fan ka so hanamo
0: rang ju ngatang men pa ngatang kharap ma so
1: marchis no moma na de momo chana ngati sil khanun e phuni sabo yang ati no jawan nis di mingna chi malab environment bachai be mingna chi bar go shasin
0: ka sa ngati sil khani phu ya no jawan nis awareness phlai banang yan chin ju do na khos environment to gatso ga bachai bachin zere media ka tang nang yan chin gatso ga safai jar chin zere patam et khanun la khong
1: ha go ha go on ha de ayares da zer sanki ko de to ga program lik jar go shin ha bo awareness ta mar go shin ze
0: awareness phlai bar go shin
1: ek ngata nga stol chin ha ju media stol in ngata nga media stol ka dak sayar zer sanki en la gan la tax pa metan khong tax pa chin ze chana media ka tang se du tsos la no jawan ni sang dika las bangen chin su pa habo
0: ona mati mahol pongates odo tsoga safai jar chin zere social media ka tang se kon pata yot khan ni media ka tang se pata met khan la pata cha chuk cha ju du tsoga chang ma tang ma du tsoga chu ya chu tsoga mi phang ma du tsoga mon la met tuk se mi tang ma du tsoga ting zehri la gez bin chin du tsoga otsos ma ba ngates jaga jaga ka tang